Yee kanga le inyonsu efe yi sezevwe poli flu abo kle li kumani romu fwemu inu. Romain detre mokwe iwa ablasan on inu. Iwa ablasan inso fagyu ablasan on inglan. Anye mamu, jezi ikulere bo fakulori ye nzuelike ye yo ma ikulakpo ki yo. Nyene nen, miya ley. Yale krile, awe, yale dile, yue, yale krile, kande sa somme kula betwe isu, e sa sin bubu mai, sange e komi ginsu. Ye ma, e ma e sa mesu, Jezi Kristi bo okluri ye idumanu. Mbuina ule pake like fi kula po ki ma ye ni, Kulule ngabo nyamye yidi nglu kledi ye, emi Jezi Kristi nu, sevi o, ngwa o. Anji mu, musu mbo bekle yale mu, sanga mbo owagyu, nglu lo ni asye mwany, ninge mu, like fi numale bo ma, ye kulakpo ki Jezi Kristi. Nyamye mbo bo nwande o.

0: ingano ingano mo amanu senini mo e amuni ke mi Jesus Christ idomano ya bien kuri meni leo fewa wakumba famani sanga wabuina ule onyangwa boli magulie ane radio maria Côte d'Ivoire nike akuna mama kwe ane bo ya di juma
1: tie ngula
0: e maturin kwasi ma mi kuri iwa we otra amwa ulo menuna e kwani bo ikuna ya di juma sori likavle na eni a bien pierre o asre amie na so sere amie no wi e abunde mitri ka e bunde mitri ngumane ya fe ya jale na ikra ngangula
1: e si amie e la wasi e ke amani e ngwa amani e fanga e ka ntieni e ka ngwa san e fa ola wasanu ye juma so ma fa ola ye sanu sapai juma so ye ya fe kungba e fa e ko e nyu e ke eni amanga mo e o men mwanu Bobe suwe nwa fatake mo o awe san o ukabe yamien denga mo yakan. Mo kambe na be fa onwan den su. Be ti onwan den. Be nati su. Na men wakla wato nuklama. Esre wa yemi Jezi Kris. O wa idu mainu. Amen.
0: Na nyo mo. Ane yo gyo manga wo yuadi. Fluwa nga wo. Anvwe si fwe mekleli. Ye ewa kolon lo. Eleke yamien de. Kan fwe. Jobu, yufuwa enunde ye wati neken. Jobu nde trikun, efe makun, ekoli e gina ablan onenyon. Se yamye ma enya iti, efa akunu fwe luk nde tri ablan onenyon, ima ablasan ni kwen gina ablasan onemokwe. Na ikralye, ama ikwa nisi esu, na iti ndengabo ye oti sale, mbo tol jobu so. Kengabo yamye, iyanjumu betrani anangama yindembo, abozan moti sran swenton fwe obalivye. Anangama wiseri ke afini abozan te isu ke infin men mwenu wangonale. Anangama seri ke anwun misu fwe zobu asyensu. O wule imu olema unsu oti sran sese fwe. Sa te fi onumen nou okurumi. O fama sa te fwe mumbe atinsu. Swenton fwe oseri ke okuru osakba sakba. Asiri kun ko ina safi wakeme yi ni auru ni sanu ninge mbikula orari bedu mansu. Ye ine mba ikpengba menu. Tinge osa de ninge mso mbikula isanu ikpekpe. Se wakakima isi wasima o ni namiyo. Anangama oseri suetonfwe ke ntiti. Mba okwale kula ninge mbisu sange na kengwany. Ye suetonfwe owaliyo. Ko iso kien kumbo job i ma aswa mu ni ma mla mu. Be si di alie fe fe kpany. Be su non zan kpa kpa mu. Be niyama kpengben yi a ulo lo. Be niyan san kun wabo nu. Owa seri job ke o nani mu. Be su di gyuma fye su lo. Ye afun mu mu. Be su di di be un le. Pe kumba sa yin. Kodi a yye mu. Be atol be su. Be kuni be su niyan fwe mu. Na ba wa be kla mi kun ba ke ye nyan mi ti o ye mba li o kakle lo inu ani atoma pe kun ba san o fle wa bonu o se job ke sin dan kun o fi nyan mi su lo grari ye orari wo nemu oni su ni afwe mu mi kun ba kringre ye nyan mi ti o ye mba li o kakle lo inu ani atoma pe kun ba san san wa bonu o se job ke cha de fwe mu be apaso ansan Betoli nyongo mimu besu. Ye bekuni besu ni afwemu. Na ba uwa bekula. Mikun bache ye nyani miti. Ye mbali o kanklelo. Onye inwa ni atoma. Sana ina su wabonu. Oseri zobu ke. O maya suamu. Oni o mamlamu. Besu di aliefefe. Besu non zan kwa kwa mu. Besu si able. Be ni a pengben yi a ululo. Bekun basay. Amwa dan kwa utuli. Okpeni suanu na wabubu yi. Bekwa kula ba yuwe wu. Mikun ba kye ye nyani miti ye mbali yo kankri lo. Kwa iso, jobo jasori otitiri yontralen dan inu. O yiri iti, o utuli nyanse. O kotori yi nyamienbo. O seri ke be uni mi ungben. Ye mini mi ungben. Ye ifayko brololo. Anangama omani mi ninge mpangban. Anangama wade ninge kwa kula. So misanu. Ma be kanvu yidu makpa. Isa ale kula aso menu, job wa ima tele. Ya kuna wa sangama wa kama nyamye yonde te. Siye ene niemu, nyamye bo onu andeo.
1: Nyela nyamya si.
0: Ah ngangla.
1: Hey.
0: Ndengabo jobu on nimo vikleli.
1: Yo.
0: Ye yatiye.
1: Rana ya bwebu. Ma fa on so kusan rakun.
0: Yo.
1: Kendele bi kan bi han chengamo anangama yanjumo bi ko trani anangama indembo. Abonzan moti soin ton fouyi o balivier.
0: Yo.
1: Nyan le kurawo. Ok, ba maturin. Va ou so ke anjimo. Oni sate e fouyi. Bebe yayo. Mwen le anjimo.
0: Anjimo, ke yamen de fa kankran li mo e kurawo ou le. Anjou meti yamien isu ma fwe mo. Bebo yamien, soube sou yamien, benya isu.
1: Yo. Ye mwen le bayi mo.
0: Bae mbeti nyamien kwa fwe mu, be osinu, bila kaima eyote.
1: Yo. Ye, sake, suen ton fwe mbobo no? Mwa obo livyo?
0: Suen ton fwe, oti babo e nyamien boli be kikli, san un no, akun gwe no, mwa enya un gwe no. Senge suen ton fwe mo, yin ofa blori nyamien, oti ke babo e isi o wuli yi, okule dingulele omeni akunda ko kun yo wa ja soli siun ko ni sibe kwa vitrama non si ili kenga moyo o tre sirie yakunda o tre sirie yo le pofoe
1: yo yele ke bakamu kebe u bamu o le ngamu o ti pa ba menu na ko ti yo
0: ko ti na
1: yo le ngamu o ti te ba menu
0: ko ti so
1: ke ke mbe kwa sanmye o kwa fa buile yakunda kebe u be mamu be wa mie o le yinzwen ti te na koti yo
0: oti so
1: ye ke amie boli anjumo mi kwa se ke bai mo bo mo oti nyamie mo se ke abonzan oti nyamie nyamie o boli yo nyamie meni mu aye ngba o kleri o kon izu intent yi ye nga kanle o ye mo ni nyamie be afien o titiri no ye sa ke e akan nyamie de so mo e kan e bale no be kan bien kun inde me be fle bien so nse
0: bien me fle ke zobu oti nyamie ina ore bu fwe osu nyamie
1: osu nyamie
0: nyamie ina ti ure ni nyuri enkula ola kan vu nyamie ola nyamie se ye ma ise oti nyamie sufwe
1: ye ma ise koti nyamie sufwe no ye sie oni nyemu amon boye amon suwe ni wanya ye ba amature ke ba ajopu oti nyamie isran bankun osu nyamie ofe unen kula kula yakun nan kula ofasuri nyamie waswa nyamie inu abu isu ne yo
0: yo
1: kere nga yesu ye mwa yesu ye inu abu isu sa ya wa kloma menu ninge nda ne yo
0: yo
1: ba jobu wa kloma menu ninge nda wa trama yamie isu lenu sake elie ne blenga nu menu wa ninge me klolenu manuti esu nyamie esu yenu abu isu muke esu ma sika klole e klo sika nda otra nyamie isu le na eko e yinuka e wa anangama obiseri ke aoni obisari abonzan ke aoni ye abozan hotel isuke nfin me umwan inu ngula ngula le ni ya ba mo yin yasna o wa kun sa mo wa ko wi popo fe ro abu se sa ke afini e ke nfin me umwan o la ri ka kun ba fion me umwan inu ngula ngula le yoti ndenyo an ke ibobo le nu le bo abozan yin yi ma yamie
0: o ti na
1: o bua yamie ri ke fi yamie ti ari ke fi inu ni ile ngo kan yele ke mo ri ngula ngula le den yo o kan yi ke kresu mo ngula ngula le fi me nwa nu mo ngula ngula le yele ke e aya wa ikira e ko ko en be so ke ba ma ture a fi ni fon e a se ke n fi ti kro na ka se so a se ke n fi ku ko kun ke be so ko n fi ya mso kro nu ngula ngula le e won ke e won ke yi yi asna yi mo sna mo ti te fu e sna mo ti la ka fu e sna mo ti gble fu e kulu yi fu e sa te e fwe i nan le bien nan le pa mo tin tin nan le i un de nan le i un sai o soni ye ko e nyu kan ekun o se ke anangama se ri ke muni mi su fwe a muni mi su fwe job
0: aki wa suen ton fwe
1: suen ton fwe
0: am ke bai wa fanga bo e o fadi me asien so wa o saki yamie oni
1: oni sanmu bafie
0: o ma oti suen ton fwe
1: o sin ton suen ton fwe
0: likenga moti melie inwelio
1: inelio
0: amke kenga o jesu ori jesu la kale o se dit ke se a famine de su un famine ningi la mfama o ibo wo bai oni yami won bo e mangu
1: na mi o bo e yo
0: yami o bo ri o kon ka ki po fo e o kon won fa ningi kula
1: mfama o mbo mi ne nike mo e mfama me
0: am ke o se ke jesus ti yami e ison ti o se ke mfani ningi mfama o
1: mfama o
0: na ewe yun kai
1: ye o se ke anangama se ri ke awoni mi su fo e job asien su afin ka o se ri kikiri o se ri ke alema olema unsu job olema unsu oti sran se se fo e sate nu me inu okro mi o fama sate o fo e mo be atin me su ni a anu ya mi ende mo kan kre ye ngwere ye se won e buile na kuna no ba mature se won e buile so na kuna ise ke ni ngwere ye ngwa kuna ri ya mi obu bo wo si ke abonzan oti la ka fo e abonzan oti gbe fo e kun yi fo e sate yo fo e pokun o si ke jobu ti san se se fo e ne yo pokun o ke so ndemu o fa kre abonzan nku akunda ya nanga mai obuli mo eti omo kan le nde so mo fa kre sate ifu enyo
0: am ko nya mi o ti wa we kumbo o boli nguru ni asie o si ko sran yi kun akunda ke o fa ti o bo bo nguru re o fa ju asie un o ma ke mo aburi menu ninge mo sisiri mo eti yari ye o boli sana sran ga boli yoli Adam isin yoli Eve sanga benga wodun aburi be kikiri yoli isun mafu mu anju mu benu biye mu yebe kakiri besin besiri nyamie o ma ya mi sike ko fele nu le mo fagu ane iwa nanga ma o le pofu e ipofu so yo fle ke abonzan
1: abonzan
0: anze bai be so fu mu nyamie sike be ti pofu e afin be ke ngabe yo oti nzanga oti sanzan bole oti afini san san mafin sangale
1: la kafwe
0: la kafwe singa jobu oti san kumbo e okeni mwase ofe mfa mayami e nga bo nyami wa oyo ye jobu yo okun so iso ti jobu ti san se se fwe
1: oti san se se fwe sakpa ye okani so yo oye so Ofa nia na se jobu ngatie ni enkunu wa won ngatie ma anangama okin sunday fa clearly jobu enkan jobu unde fa clearly la kafwe ofa ni
0: ya mie
1: o sas
0: am ke kanga wi e sa u bana ba mie ti ten bi o ma lo ti pa sanga ania ania ison ti manya mi manati ke ma abonzanze bai oni a jobo sanga aske sanga usana so ti naure fwe ina ure soka so ti gbre fwe igure no ka ison ti nyami manati ke abonzan o sa jobo nia nyami bo meni wanti
1: mi nyami bo o meni wanti afin e ko e nyun kan o se ke sun to fwe se ke okro sapa sapa awon ike awon de ga kan
0: ke son ton fo o fe on va sin sunya mi o se un ko ni yamebe se ni son ti o se ke sapa awon
1: okro o sapa
0: omo yami o boli wo mo akakiri po fo en kokun ase on ke yami anibe se sapa okro o sapa yami kusuma ori ko na ni sa yuyerin sanu ninge me saki senge un nefwe ne nakei.
1: Nakei.
0: Senge ya yalike ya unne baka bo kunu oti nyamirie. Ndenga te mangona ma okanya job unne iboni ole.
1: Ye ba mature. Ko san kun ga fawo so benga nu engba kura kura yesu yamie. Engba kura kura yesu yamie. Mengo ajule nyongo wenu. Ndenga mo esi job disu ete disu.
0: Sa ti bo ma be fagia singa va mani ande yelinga bo ya kan e kan e ba e likinga o asien so an obobo lele o le ya gwali e ke boli ya mende be boli ya mende kan le bo e na na me bless lele ya mende kan fo e fo tu fo be sini be oli iti fo metini be oli e blele ngwa kiwe bo ma yande fe sa gas me mai ele ke me donga e kosuele nga no me oti mana ore oti gbre
1: gbre
0: oti ato
1: ni
0: ayue wale
1: ni ayue wale
0: o ma sran bobo kro sran bobo wi wo o fe un ne bue o fa ko to likebie ele ke oye un ne ate
1: oye un ne ate o fa ke de sika
0: wi fe samba wi fe o fa sran moja wi fa sran tre wi fa sran yi ili kan ko kula e un ne kula nga wo e un ne e ya pa sa pa sa un ne nga wo e kponso sran be fa e fa kunde sika o klike yo e nyorie o tike abunza lesa
1: yo o tike abunza sa sa pa e nyorie o tike o ti abunza afi abunza mo fini na wa we teni oru enu e ma e ninge tete mu nyo afi sran wo ile ngale en soin ton frère so yo uru sran meru ya be kun sran yo yo uru sran meru ya be fa sran fa ko kinde sikanyo yo uru sran meru yo o la ka sran mu be o to sran mu be lare be ngba kura kura ba fie sran kun bo bo o sa o kura jawo ma o ya ke wa we kun wa we so ye nga mo se soin ton frère gble fwe la ka di fwe yo o di so ju mamo awi ye ma ngu so ye le kira si ke men ga bo e di ko e ania ka eni an yue me yi kan ga iko mo e fa iko anangama oseli job ke oseli abonzan ke kokonia kokonia eni ngemba saka yun neni ai na ke saka ke ya ko enyun enwu wa fa nga mo job ofafa ko mo bai anwi
0: ya mo
1: le nyonga we su la file o noa e nu da e su lu afile o ti ke be blale nga ifa pe nko riri be fa be pe waka an mo anti minisie be fa be pe waka nu mo ifle ke si ke su la fi blame yenu e su la file o ti da blame yenu e su la file o ti sese o kanse o fu o jira o fu o jira o fa ke e aso nu voyin Esu la file ofu no jira o barake o esese le ogwe lo u vie ku so ofu sa eso ofu o barake o jira ni abonzan ni onakai o ma le sonu ne menga mo endie ko e ne menu ni nge me klolen du manoti esu ma e asi e akati esi e asi nyamie e kati esi su nyamie yele ke menu ninge me klole sikanti ekun e niamam sikandu manuti ba mature san me ko jina be niamam apo me afie tuyo be komi fasa sikana fa mami nkuo be komi amia sanam be to san me tui be to san me loto melu vie kusu sa lo loto vie ko be fun an lele be ko ko lo sanu anke me yake abunzan yizwe
0: ijumai
1: yele nga yele ninge ngale mo moja eriye yebe kulesien ni no ale onie boye ti sufu e oni fatama onga kusuma bo e blenganu yamien de ka kreke esu esu yamien su na e akura ya ngwa e ananga mangwa e akura ya nyei ye e nga mo e neke besu e nu radio su e mo e petie nga e Esuma eko tran asonu melu saka eti so ete eso ningemu
0: ote weinu isofu
1: enu weinu ete fasan ete kindesika ete fa e un ete kindesika ete fa moja ete kindesika
0: ngamoti ma eria e wife
1: ngamoti a eria e wife tete san mesa ele ngale ngole kwakwa oti bai inzwe se wife ti asonu fuei se wife ti skisi fuei o fatake iso natire e nati su sikai an mazi mo pe kan kleke yo sikai mo ebe kende sikai na ke sikai o tidike to ne me nga e unu e sikai nye ifa e pin de dike ye dio sikai nye ifa e ninge mo se ku su na ma e kro sikai o trasan
0: san ya kunda no titer sikanti mate
1: sikanti ate e ya kunda fason nga mo ifa sikai ifa yo Yoti teno, oti ya ti, sika anti alike te. Se wanyan sika, mwe au kwa niya ma, san vye samya au ke yi, otirike pa asonu nu. Otirike pa, oma mei. Afi, kaya omangu ye, Una bobo ya e mo wo e nga e yole e fa mo bobo. Ati. Oma ba jobu inda nga mo e ken. E kwa e nyuka e kwa e kwa afisa e wanya sa e yeka. Oma baba tu e wanya nyuka nga. Iwa tinga osa. Na de iso mo be kura isa no. Ye. Ekpe se.
0: Ekpe.
1: Se. Akati me isi oma o oma o
0: ewania
1: ewania won se so
0: ya mi mane bofo yati ke ofa job isaru nige mu se okaki isi ka
1: se job wa ke wa kati isi isi ya mi ewun ule
0: bai no kalingare
1: amwe oma e ko enyu enyu ra ewun enyu ro iwa anangama o seri soin ton fu enke ntiri ma okurale enkura ininge mo besu sanga na kan ingwan yesu en ton fu en o yo obuke un wa evie ngboko
0: e
1: ko kan ikun ye soin ton fu en o yo ko eri so Tiekun job ima yaswam on ima mlam besu di ali FFM ye besu no nzan papam be niama bien gbengben ya wuro lo e jinale
0: onke awro bokun ko sa o le kinga boyo tv akun jo kien be kan bi bonu iso kien bofo won osaki yame kusuma o meni ati Sanga atinga bo meni yami la fi jobu isu se ni sanu so nkinga bo yami kuri fa meni yole ko meni ba kenga wa se soa onga yami mo ba otike aja kun ye yami fa mo ni ka ya ki ya se soa ibrao nu ya soa nu iso ba mo yami fa mani jobu bo fo en ori benutrule sonu Yami kusuma mo si sani sin o jobu isin kan abo yen yole
1: yo ne sa ke pofu e ne yo pofu e wasu me isran ye nsan ke yako e nyu ewun yole wasu me isran nsan
0: sana wa fa nsan
1: wa fa nsan
0: etri nsan so
1: inna bobo e ko e nyu ewun yole inna bobo se be ya e ye ya un wa fa nga we abonzan wa fa wa fa ina onia jobu isu la file
0: ke kristo wa son sakiri on saki imam nu
1: ya ya benia snakun o abonu wa se jobu ke onanim besudi juma fiesu lo ye afunmu besudi di beunle pe ngba sai ko dia yemu be atoli besu Bekuni besu ni afuem na bagwa bekura mikun bakye ye nyani miti ye mbali yo kankero nya
0: anke jobu ti anyambe ufo
1: ole ninge
0: kula pa obusi ye ninge nga obusi ye le nyami e monye ni yo ka bo nyami o ma onye ni pofo en na ka o diso akun gyo o yi me fe wa fanga bo yo ko sanga Yami any job baffin. Is your obuya kunda? Awi. Cause again, so much rana, ningang along my bag you saki. Buffway, or say kayo. Is all timber or concrete, awi. Oh, a concrete yamina yamie of fire, jobu, ikumayam on famaya, or see jobu yamun by. Ewakusuman the sonny, oh, is salon king, crack, can the sonny to be four, is rare swamino. Onke buya kunda sati bo ma be kreli fulanga famani ye e akori ya ju ya bi lo ye wa gwe bo ke ti aso nu fo yin ma e bunde so mi akunda ba kre ma fuwa kun sangbe
1: ba kre ngbe
0: ma iwo yin
1: e ko yin kan ikun iwa pe kun gba sa iko
0: i brunsi
1: brunsi ensu iwa inu ani atoma pe kun gba san ofle wa boru O se li jobo ke si dankun o finyamye sou lo jirali. Ye o arali o nemu. O ni besu ni afwemu. mi kungba leke leke ye nyani ti ye mba yo kan o kan kle lo
0: an ke pa fo no kan denga le
1: ai yo moi yo si lo o kan o si o so
0: ke ko le o si ke nya mi fati o si ke jeji fati o si ke nya mi wa we o fati e ya kun e sanga we o nye o le kura le besu yo le islamu yo le islamu islamu ya kunati fete fete et sous la filet de vete ils sont tiebese que c'est begwa et sunya mien jue et ya mien guma blo abwebo na ma ikine c'est ikine
1: ni bre abonzan o malaka yo e ko e nyu e kon i wan ni an inu an to ma pe kun ba san san su wa bonu o se li jabo ke chalde fuemu be ya pa so san de toli nyongomim besu betoli nyongomim mon besu ye bekuni be besu ni afwem na bagwa bekula ni kungba tie ye nyani mitio ye mbali okan klero
0: donc en que obobo nani ba nani ngi anya be uningi kwakwakwa afankula zobule
1: en tout cas
0: ke abi akani nyongomi ndengalemu. You are fangabwe

0: Inu ane atoma, pekumba san nan is an nan su, on di yoba. Yo ase li jobo ke, on wa aswam, on yo amblam, besu di alye fefem, besu non be nzan papam, besu isi a ble, be nyan kwenkwen, be nyan kwenkwen ya lulo. Pekumba sa yin, amwa dan kwa, otuli, o akmen ni swa nou, nan wabubuyi, bekura kura, ba yue ou, mi kumba kye, ye nyani miti yo, ye mbali yo kankle lo.
1: Anke, jobu ya nyambi ou, ye inwa te ou sule. Ima meti ya nyambi ou, e onga ou ye, nyami mboli ye, besedi ye ke, okman frenu mbay, oti yo ale kon leliki. Elike banga ou be kikli, ni amba melika, mamba me ekpa. Iso banga be ekpa, anima sin yebe siwo. Sa aki vile nan be saki, kasen mou, beskwa nyama alage, beskwa nyama beti. Iso nti, ma ebuya konda, ba mwe ni amba melika, na anima sin, ba di enene, ngabo nyamye fa boli, nyamye ngabo, ngabo nyamye boli fa maniye, yo ole, elike nike ngafa maniye ma enia, nge so mesu, eni ambisu an imasi ingesomu e inyasu moye na maiwe
0: nyu kai ku nyu kai ku so job o jasori otitiri untrale dan inu o yiri iti o tuli nyase o kotori nyamiebo yo serike be uri mi mi unpin ye mini mi unpin ye mfa ko brolo anangama omani Omani mi ninge kwangba, anangama oleri ikula somo misanu. Ma be kanvu idu mankba.
1: Yo.
0: Isa alei, ikula somo menu, jopo wa ima ya kundayi, wa sangama, wa kama nyamye yunde tele.
1: Njambo.
0: Yo.
1: Ikula nga iti nyamye sufwemu. Ma eti ndengo ye. Elike, jobu oti sinakumbo ye, oti kaisa, mkwaseko oti kaisa. Nyamie ma, onyani unkba. Onyambi usonu, nyamie wa bobo kumbay, omani, bofwe ya atinke onyayi. E kula nga eti asonufwe, eti ke jobu sa. Nyamie mati. Sinakumbo, akpana wakai. Se wakana kukuma kumana ni, sankeje wakana niya. Se muti si dikbao, so takaliyo. E ya miyemani ya tinke bayi, olekeyi.
0: Olekeyi.
1: E wangai wa siyensu wai, sa son ken kula wa gwe, sungre muno swa. Na e buke, ya miyemo esu yidu manuti, sa su gyuma esu.
0: Oju.
1: Na e buke, ya miyemo esu yidu manuti, e kula, ken kula mwae, oni ya kungwe ni fondi, ino etran. Guma nyami didi e won kuma fraka di guma enjenu kwa wenu na nyami bobo ikunwa gyeu enya sanga motori jesu bai nekari nga jesu sirike bai nseri jesu ke se abumina ure e buenga mi kaki pam o se beke na mangu mi yo ma bengwa ni
0: ntuka
1: singa soti ye ekunisu e sinamu ekunisu afi sika anya bi o mai kule do manuti Eri ke nga kulung bukung kusuma, asana oje, oke un. Sa kulung mwaye, atran mwaye nu. Senge se, wangu lembati nyonyon, akak nyonyon utran le nu. Kanga bon nyeni, ibu ye ole.
0: Yo, ye ma vago asuka, ya enyunu. Yamye juman nga mwaye diye, afe oba nu. Yele ke blevye ju, sambye mu otosu. Yele ke, ike yu ye ole, yamye osaye niya. Se e la fi sou, onwen wole. Sa ke, sa kekle son galen, so o la fi nyamye sou, ya gwal ye, a fe, sa ke ya gwal ye, lo kwa kwen niya okun, okun ba, okun waye, osiri le yon. Nike kun ba son, a fe son, okun o la fi sou. Oma, ma e ya son ufwe, nga bwe, e kande, nga fa klamwe, ma, sou la fi le, otranye nou. Kanze, e du blenye, nan sa kekle kle mou, beto e sou, Nan ma esasin o bubuwe. Se esasin bubuwe, ni ekula souman ya mien. Afin

0: kuna kula nga moyo ti krisi fwei so afemai akula lwa ya mia urulo
1: onke se ta waka onze se lwa ni gema
0: yo
1: ken kuma nga ta nze lwa
0: ne yo suo
1: o dia fwe ko gubie e ni elika e swen we feun le ni wa ipa
0: ko ti o
1: yo le me dira sin so wa yo le sin ya mi un kole ko ku ne agun ya mi un no
0: afen o su afen
1: nga mbo
0: ifa ku asu yo lo

Luki nde tribulu ni sien kumbain, ima blu ni sien, ofa ko blu ni mokwe, okan nyam nyam lai, yunde, esi esu eti. Se keko felele mo fa ju jan I blen sum, nyam nyam lai, oni nyam nyam de kanfwa mu, be ole. Senye, bebo nyam nyam blen bi men, yaman nyen fe, yes rakula, mo yun, bebo yin mandri, ngulu lo. Ni asie un wa ningemu benu nulen oti betet otrake nyamye mla inde pole kumba ipoki tulensa srakula mo ora I na oja bla uflen wa fon aja imla yolike wa kunde bla yibo yesranga mo oja bla kun mayun ready wa fon ajamla yolike waja sranyi se nemu duki ndetre blunisien ma blunisien no fagina bluni mokwenga nu otia foto fefe e sranblemu inanu lieli kinkonle sati aswa oblajale sati bla obien jale ikinda ke osununu nti sapa otia likite senge Se jai ni yun, iswa foto en kwen ne miye fama yi kangale nga nou ye. Nye miye mla ipole kunga yun, se ke sran kola mo ora yi non jabla ou flen, mwa fom a jai mla. Ikunga nou se yun, mwa ibu ya kunda yi kula yi se ke otike iso sran yi, osubu tekli. Ye ison, onye nangaman yun, ofatama. Se yun, mwa eswe jabla yun. Eni en pa, esunzun pa, kula na ya ja, otiman zem ne liki, otiman gwa kan le liki, otiman liki mwenwe fengre mwenbe yi ase no swa. Eni en afote nga su, oye nan nou liye. Na, ea, kwa e nyunu ekun, e kangale nga yen, yoti jumayin ya gwa liye si esu eti, oti anyan be un fwe, oni yale fwe be un yandra. Liki se ke, bian kungo le, Oti anyan be un fwe, o la trale kwa kpa mou, kien kola o di dingi fefe mou. Ye yale fwe kun idu man yo le ke laza, o la bien son, yanwa nou. Yonne kola tikani, o kuluke o di nga mou fi anyan be un fwe itabli su mou gwaen, sange sran fi o meme inbye. Ilye mou onye, yo le ke alwa mou, beba, beya tafi tafi, kani mou benu. Yale kun, Yale fwe son ouli, ye anj moum be fwe li, be fwa oli Abraham imenu le. Enya be un fwe kousou, o a ouli liye, ye be siye li yo. Ye kebon ou blolon, mon ou nyenene, o men yusu, o nya mwalo Abraham. Yo ye, ye laza ou yi yun le, ye okmane se di ke, baba Abraham, si mingwa mwwe, souman laza, Ma ofa isa mati, ofa abo unzwenu, ofa jomye yin tazman. Afin singa ngonu, msou fedan. Abraham selike miwa, ma ou lakmen souke, omen dire nou, adidi fe. Laza kousouman odidi yale, sienye yin, ouwa, ou anya fomvole, ou kousouman anya fe. Asa kousou dan Asakusu kuman dankpa, okpe yeni yon, yeni amu ya fin. Ko e son, be nga, be nga be fin wa be ko amu long, be kula koma. Ye, be nga mon, be u long, be kula bama, yon wa, oselike, soti son, sre o, nsre o. Baba, suman laza, mi si ya ulu lo, afin yeni aman biyamu. O tu be fo, ba, kwa kwe na be kusu, ba ba ma nyenene li kanga nubye. Ya Abraham se li ke, be le mo izo ni nyam nyende kanfwe mu, ma be ti be nwande mu. Ya o se li ke, baba Abraham, nan se so, sange se srankun, o fin be nga be u limu, be afin, na o tu be long, be kaki be nzwen. Ya Abraham se li ke, se beti Moïse, oni nyamien de kanfwe mou,
Quand je suis offi vienu fité be subu mai na ore sel ne mu ngoti lukin de tribune ni sin yi kangale ya wire ni amu ni a fotwenga ifa ban e boyun ifa ukayun na esike ya gwalie ikira in kai ifa yi kan sika dire inden i a fotwe kramani owin sranga mo onya ni sika Yoli ke laza mo didi me o di asien su ninge fefe, ninge ngramu be wisanu, ya gwali esun, o wali nyine nenu. Yoli ke an yale fwe, mo ule unko kule wangwe, itie ma ikira in kanse li ke nangama sema ke se inya sikani otite, senge idi ule nu, ofra ke esike, mua inga mea nangama mai, na ingumi eli eti omayo, omayi. Na edia ni ya imangu milika. Laza anyama imangu ilika. Yalefwe. Ofra kayo ni ilika. Imba ni eti yalefwe. Se aoni anke anyamenu ninge ukulana wa afrongu anyambe umfwe. Asuyuma anyambe umfwe li. Anangama bawa yuma membu. Na sanatibile obo meni oyu ninge mwani iti ye kunusuo. Nga inye inu. Yoti ya nyambe unye niyo. Ye ikanso mkusun. Ye di ye niya imangu ngowe une ini yike niyo. Se yue song. Inya alage. Ini anangama. Itran yunno. Ke yale fwe laza. Kwa nyansra fya niye me. Malwa mwa uta afikani nu. Mbuke mye sidi nwa mwwe. Ikula song krike. Isunzu ke unwa anangama omwa. Sengonu mamwa, yoli ke liki kulanga yu, sa kulayema yu, lika kulanga yu, inyitayi. Me hile nti, edi yemeng, ibu wakunda. E aki amwe, oni kunu yule, esi amwe. E yu kpa, na kpa amwa fayi wawo, inundo, na kasinsu, ya umanyine neke, anyambe umfu enga moyo li laza, itensa. Mamye boboi wawe, ohukai. Ya igu mani ya gwali ene, Esremye, esinye ni mari, mwen oti eti kpata fwe wa jezu nyo. Ma okpata eti, na ma nga mwen oti angune akpa, oti kunukpa ele, a elien, otran enu, na ma mien, e ble dire asyen su a ya wilyen su, wa soy enu na ya tren fondi men no. E mi jezu bobo, idumanu, amen. Na asyen nye mwa manye fe, Radio Maria blemo sese mai anekan ejuma ya yire ni amunia ko vi Sebastien ye onyani kangale so ible onisu afoto e kamo fi bonu ofamani na nyamie uka ingba na ma osisi kramo ai masin ya yanu eku ye